0: ng alam ni Jesus. Kaya ito na sa mga bagay mo ng kalimlungan ng paakwan. Ito lang kasi mga
1: Oke, terima kasih Bung Marcel ya yang ada